ni afra wata no me nua ebe wura fle ho se fly se wudi ni la la la wo fre tete wa o nya no fre ni wa se to na na wa di afra wo tete fle ho so se ba ma bi to mi ka sa ni bi pa ebi Jesus ayo Jesus ayo Jesus wa ma ne di abro to mi ni na so. When you're batting your senior now.